Simang sa song tan kitang ko tani somay Hilbert Marak ni kitang ko na so na man haru yun ni program ko tani somay ng babun asya ha tuk tuk sa ni jamano sni ko group pa jo na simang health hints program ko na sa kanaman gen yan Akashwani Tura.

Na simang Wellborn Maragon ni Dolni Dokana Mani Kokna so na hari ni ya program ko tani so merang babona ha ya na kashwani tura so moy da o Snikola Chiba jo ha ya so mani ba kona simang mel Bollywood Melody program ko tani so moyo Hindi film ni ding tang tang gi tang kokna so na mangen skang po na simang Mere Dil Me Tu Nazar Me Tu ya gi kokna na mangen yan sensor film oni o a ero ya korung gpa Lata Mangeshkar.

0: sing bo na sung diang ni jabo rang ko rang na gwali nga khon
1: gwal ja babi andi ba chinga de rang na manja wa ha haja gani kho tok du sini jabo rang ko gala ni niyam mode jabo rang ko dung thang chumong ja de upor ange gal na un jaing ha
2: yanong chong mata dauni ke talgba jabul galani niyamode sonung par sonung gi jagba jabul rang ko apsan chumong gal dumani ko sorkari champinga ha uni gman jabul rang ko mungri da keshwali sa galana ngen skangpa sonung pa jabul rang jehai galgman mi su samjakrang aro bithe rang ni bigal rang gani gpa jakabul taina mat gpa sonung gi jabu su rang jehai plastic rang aro chamsu rang gtham gpa rongthalan thala taniyo jakalgba bustu rang bri gpa battery tube light aro glass rang
0: ah yarang gmak khona ga dakaw ode
1: unode singa kachan jabul rang ko galna ra yen
2: daloni nanthang tangni takna na gani ko rasimang takbo anthang tangni sara nokra rang ko rongthal rakibo aro ansing bajoki dongbo yakujin mani namgini na director urban affairs department government of meghalaya uyatinga

Nasimang bun kami ek chuma de do gikuk na sona man ha tau aru yena program kota ni sona rang babona ha tau jo jo na simang dilimatat kepa hindi ko bokok nang naman gen yana kashwani tura.

0: Yarang baksa dal prungna don somon prungnam tura program ya don bona ha knal prung apsan somoyo apsan programo gongtai gu jana kengkeng sakantinan salam.
1: Simang prungnam tura program ko kna sona man ha aru yenunia program ko tani somen babona ha yana kashwani tura ya somen bakona simang Bisarang ni poido mangani ko tani somoyo Hillview Higher Secondary School tura uparang pa chisa alma rakni poido mangani ko kna skana man gen
2: Ni bimung Krisa Armarak anga new tura Hillview Higher Secondary School lo poranga Anga achuk poido niko, mukpuan poido ko mungatna siyenga. Poido ko segeba, Reverend Gilbert Kemara. Mukpua. Mukpuan mutelani bobel, arubakna namgijani jadul. Kepeni nama ko nukna manja, antangba nama ko dakna amja. Jie mande katong mukpua, mukpua buksu guta uko bua. Kepena namgija ko chanchia, antang nasa namgija ungpula. Mandis kani dala chuako, mukbua matna, runga chaako. Antang unti munti, chapauba, kacha paja antang dongpauba. Mukbua ni chanchiata, namgija kosa takaba takata. Huibone na amukbua, saitan ni dalgeba cholura.
1: Nasimang Krisa Marakni. Poidom ngani ko knas ona manaha dau jojon simang previlson momani girang ko knas kanaman gen gejong nga gual gen kon da nang angka sako aros kangodi angabai girang ko knang namat gen

na simang Dewi Sangmani gitrangko kna soha, tau jojo na simang na Simpu Momani gitrangko ga matanggen, gitrangarok nga, reangajok watte aro kasa o ang nakna.

Yan Akashwani Tura. Rechagin so prigitam point getam sa meter medium wave. Bazal sa rechagin kola chigitam kilohertzo. Nasimang ya station kolung tang tang pramar kok naso na matnenga. Tal hazal gani korotok dosini. August jani korosku tarik. Soni barat tamuan asimang plakon dalat tamni program na mcaksoa. Tal tari soman program rang endak yung angin. Atamni dokpaji meet bawon asimang Shillong station kwa tas kak ba achkubarang kok naso gen. Dok chibong au. Blue char sangma awni dolni sonar mitian gitan kon asimana watatken dokolachio karu hilsni ayau in manira a sakre yani gitam pa bakok na sogen uni zaman na simang na chibok gitan kwa kamatangen atam ni sni bajio tokyo program na simang saksa artist ni ngapa hindi film ni gitan kok na sogen ta tamo cha simang na sonu ni gam ni ngapa gitan kora bainga sni kolachio na simang sponsor program kisan bani ni chigini baba kok nangs kagen chetpaji on asimang delhi station ko hindi ko barang kok nangs kagen chetpaji meet pung aw apsa station ko asimang english ko barang ko bak nasogen western music program ko asimang na chetpaji meet chingo tas kagen chet collection asimang delhi station ko sports ken kok nasogen uni jamano jol jol chet sopri bung aw apsa station ko hindi ko barang ko skubaji english ko barang ko knangen

Yan Akashvani Tura, na simang Shillong Station ko atas kag paach ko barangkok naso naman na ha. Dao sumoy dokpa jimi chibungaw ha. Ya sumoy na simang na Blue Char sang ma arni doni. Ya sol na matilang gitang ko atatinga, gitang inga. Ang baldrim genoba, Jisoo Changsao, aro Kashoka Jisoo Bimong na.

Plus F ni chin gnang pa ko sa brebo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatenga.